cɛkɔrɔba yɔgɔjugu tɛ koɲuman kɛra bada denmisɛn ɲɛnagwɛlɛ si man ca duya na an ka sabali ni samarajugu b'i senna i sen nɔ bɛ caya duya na ni fugulajugu b'i kun na i lɔnbaga bɛ caya an ka sabali

Akadi, Angata Valediana, Kabo. Yere lomba se ni bediana. Ni ame fi yonte, yonte kaso ni bore kaso ni yoncha maye bolona angata valide. Ombela basiri ko sabakan kolo meleke. Ombela banduana wala jan.